takatuwala yata librende zezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na manesa kalaya kumene yana na manesa ta